0: You're on ELFM 95.5. That's Labyrinth, a song called Jealous. 19 after 8 o'clock time, brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 2K Thursday, where the hits never stop. From rock to pop to hip hop that never drops. 2K Thursday, your 2000s hits all day long. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: I see you calling.
5: You're listening to Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Wasakan Wednesday.

0: mo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes, o eye strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako. At mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo. At sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pagising ko sa umaga.
0: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Let Sunday set the tone. Easy listening Sunday, where every note feels like home. Take it easy, take it slow. Easy listening Sunday, where every music suits your soul. Easy listening Sunday on Eagle FM 95.5 for the love of music.